0: bishawari.
1: Ta chungur nipa sume jiru nang yaswayim, nata chungur jiru chi nang nipa chi nawa nina bimunum yang jiru sarba janju semba nangayim ore. Ta pilisha tongba nyi korshadiya, chwe nenga ta angam kashu, bangar tonglen ya yuchi madra sume, ur nang kaangambu ta chungur nipa chi yasung. Ta chungur sumba chi gaya sungur lo nina, chungur nata sungur chi bishi debamunum ore. Chungur nata dembashi chwe sungur, yang bir semga mababu, lo mababu. Yang chungur nipa shishin sumbur tonglen yi yuchi nang marisi yate mamon ni ore. Yijiksi utnang yang semga mababu, chungur sumba ka duja suyde yi shungum. Birisha chungur sumba ani yuchi yangba jenga aguru. Ta nata jengari chungur sumji ta zaludi keno yao. Chungur tangbu, nipa, sumba. Sajaji Varanasi yiji jagu pomburi yangba jenye ore. Sajaji nanga sumga, chungur nanga sumya. Ta yiji shukji zaludi yangar level ngado de ore. Matji shanmati shusui na. Sanji gichu jidru nenga, nata chi jidru lenga madu manme, koranga de sambo jidru lenga ore. Ta jidru lenga chi ta yu sanji pina ta chuyusung yabur ta jada mashu de yu nasha ore. Jidru mashu jya nija tongda shung me ta shukje ore la. Ta tongda mambo jidru shung. Ta shung bar jidru nenga ta da nani shusung ado rikba. Pina samlo tongda nga suy namda. Kashmir choga, deshno nga jamu in Kashmir nyegume. Kashmir choga, ichi kashi Afghanistan. Na kaambu jagaye me cheba munu me bondri ore Afghanistan, Kashmir, Pakistan yeji ore ijik choga regin jiduba nasha group thi rasumbur da group thembu de ore la pil da jidu nenga sharam hanam mangshu noshu itungoto jidu bakthi shom ut nasha chada mawanya ta tunda mathi ayu chada mawanya tunda group thi shom da chada mawanya ge nada de ta bir mangshu ta deshnogor da muslim choga sugun odnaim ta deshnogor ine kashmir afghanistan pamyan budani juna ta da afghanistan ga swat veli ni juna ga kuina deshnogor ine da sanje gi chuden kuden ma budu donjunum central asia ni jume asia ga buche kazakhstan ni jula kirgistan ni jula uzbekistan ni jula ge ga blila ga denum na russia oje no shugchi ranzen tapso ore chigda nada chi chuje ga darju dardulo teoyina nadaje chong naje shamang namjune udna munume orela jikse chongba na chongge me rama chu ore tei moru tseje ore ta chong na damba ge boru chongga chu jala na kore ge dom da kui moru jina chu de ni mo jina chongba na ya ge chongba na damba balti chu shadge na ru kri ije ya da nangbe ge chu je bod ga yi moru ji smangol ije thor ya ya kana thor ya ya Central Asia ga yor dat na daru orela ijing se Kyrgyzstan ni yod lungba che na desh no gore ne desh no gore ma dim shu desh no gore ne omo mani o mani be me o ku ya ni go desh no gore gyaje gyane ge gam bu muslim im nang bo ta rang mo nom shen de sa ja la ke wi na pra se je na chen re se ku ya ni go ya mani ku ya ni go sa nang bo mur sa se je ku ni mo la re yo desh no gore ne na ijing se ta sen se lo ni na ta na ore san ji jum ne de tem ba ji o ma ha che go su da ro ijing jum zen se ta deshno gor tada shu ga tongyo na uchi odim ta ut nasha sanje ki jiru nasha chada mawa nye ta bir sanje ki jiru nada chinayim chada mawa nye gen chena ore ta ijik shubu che yang sanje ki jiru chada mawa nye gen bir grup nenga yang grup ti suyo shong ya ore bir damba musu ye suyo shong ya do deba nye gen chisha susha nye dolo nye na suda nye na sanje ki mar sumu karang madu shenna siga maya nye gen tinom ya utisha do deba nye ta tamado de insan na kebamun more to de bani na ne shome ta sumbachi sem sambani gen de shom sem sambani gen je kadin de shani yelo ni na ta sanje ge chue mar sumbu kang rang sem ra ra imya da de chunju ge sumo do udma do samno tong en giru ta udna mang shu ji ga je ra sulo ni na ta chidan kashmir choga da ra sum shen de ta south ka ra sum ji central ja ga bihar up ji choga mang shu ra sum sem sambani gen chena da biri sanji ki jiru naga sumba jaya da sem zamba ne umaba nye genchina nagar chuna shukche kumbuludu irba negura pego me ore nagar chuna kunda nye ju amara watiga na jawarum chisi dugo onchi nambur nagar chuna kunda nye te citi tseje bod nime te keju nime ore da naga kumbuludu nye ju chik kumbuludu ki tunghang ijik da saudka bandi dam shenna mashu nume ore la ijik yaya umaba nye da sanji ki jiru ka naga bilin oda de shungam uchalo de kino yao naga bile de shung ta birisha kebar kaya kaya nolo nye na ta kebar jengar kan gusum shu ta nada che kashmir tada kachi sanji ki jiru ba nashi nasa sika nandolo nye na birisha tak chik

wanyi yu chi, ta nga ra ur kumya wu sum shu, tak chik rang wang wa, tata na, tsalu teta madra sum, tsalu teta ta, sanje ki chwe je, lu ne sem ne madya dum, ni ore, lugu ne sem ne ik thor, lugu chi ge tim mu nu ya ya, ore, lugu chi tse ti tiga ni ya, kai gu sum ne, sem je, ta kya wang amak thor tata wang, tata tur kya wa shubu gagi, ta kya wa sang me ye su shi, kai gu sum ne, ore la, yi chik se, ta sem je zo ne ye, ta ta nye na, rang su su, Menjuka ni ni jumodo re, madang ni jumodo, tatana shusumodo, rangsha min tashi modo ni duina, ni tashi ni gan michi, sulo ni, rangsha dea inyang di, menosume samlo de tongwaina, tashi je tatana shusumodo, tongju munodo de, orela. Ta, sanje zambuling mepipo ni je, Brahmin Hindu chui mbore, udna se ni ebon, anatman ni na, ta ni yuce ut rang ta, tashi ni miti na, tashi ni mi soje, semdi, Na me rasuti, tadai ne no, shubui ne gyuak kyunin magaygin, ore, laiga maar chusungudu, udungudu, ta, langudu, semudu ti nomni, itisha, birisi daani, birisi adma ne yume duyud, o, mishi zani adma suni shuni, adma ne bu, dundarchi sinyadolo ni na, mibinang tena su yusim, udiye, tada sanji kanangudu menu ya ya, chik na ne gyuatira munu ya, lugu, leya gyo madu, simbina na ne gyo no ya na, Cipta sokoti, juga tiada makelingan tiada, adma hanya itu. Tapi sanjay ke jiru cerita mana nasi sini ada lagi na, sanjay kan awang itu ya, biris adma ni yuce monomnya dah, adma ni yuce noroimnya. Jumsen silonya na, nada je bir simnya wajisha, dahani juga micisha, kijung awang itu naga summat saja jum biris. Nada je takpa menu, takpa ni nada dah nama terasume ore, takpa ni nada juga tiada kerja menu, kesini sugan pernah. Parmangodo, tongju, namkangodo, tongbaji, nana tongbarangim, tada tongbayim, orela. Itongodo menu yaya, takpa. Takpa nyena juwa tira magaya. Ngari mingoto yina, zambulini nga tomri, da kiju kubju kaya sugu yina, na ono pruwe yaya, shuja ngadang ngadang ngadang, ya libuji juwa gedo me, libuji takpa menu me. Birisi libuji takpa menu, menu mshende, semji nana dadada tira ngayim yedum, semji juwa tira magaya sugu mne. Ale, ta chera mao nasi nyena utmenu mne, semji, Jawabkan, ni kamera ti ni ni sembena jawabkan, orang tangg semje desh semenam ni, tangg madrasu me, tangg tashije desh tashi menam ni, tangg tashije sisarum ni, nagor tashije tada jawab malangum ni, desh tashi ni na tada rang tashi planting tashi thi madu menam ni, tada planting tashi je cuci tada kalibilinu me, orang 24 hours, idne a bagai awi na cuci ti tashi ti, tada tada nub cuci lenga wangsa senoi na. Ijik ni ek tashi na kambu minu shisaro. Chuzi guro shukje tashi na dada kiwa molongo. Ta tashi ni rang semisha zikbaya suna musuna dada tem lem lem ya sugun kamati ni nga sugun chimadu munu umye ore. Icha takpa ni na takpa minu. Takpa minu umye daa ni yuji. Nataji gimzin utchadum. Ut salu denma ngudadu nime ore. Ta shubuji yang sanje zambuling mepeba ni ichi hindu ba nansi tamse ba nansi nye uina. Lubu ne sem nye wache dhava manum nye birse. Ta lu nye wache pina sui rang kiawa ozo go tupo gondod ya. Sem je nane onso go te. Hore, lubu je wad ya sem bina shenma taga kejo bir ne dhava te rang manu te. Ipungo do te madiyadam birse. Ta sanje chue nye madiyago yina. Ta lubu ne sem ti da minum shene bir ne dhava hache gosu num nye. Pena dang shusu gondo. Hore, tashi ngo meng tashi yina. Ina la ne dresu yina ngar se sinye yilo. Tashi la nedra sunye, orela. Yang tashi la menye oya ya, tashi nedra sunye ime. O tashi nene sunye na, inyante na, tashi la chen nedra sumodo, tashi bina nedra menume, orela. Ta tashi la chen nabba shongbo, jumzin silo, shetgo sunye na, tashi la chen, tashi lubu chashi im, pati im, tashi lubu ne, tashi bina nesha dewa nomye. Ijikse, lu ne semje, ti rangda menum shene bina nesha dewa. Su chu mede ingodo ode. Tanya kangsan ni uji lubu syaitan ya lubu kaya itu noyin ni dijik sesim sya mengtoh jude. Pena tashi mengdola shudan tu mohon mado kaya tu dimshula sama tongai na. Kelang tashi muda ni uji na yang namsa kat dia tashi kondo. Majin tashi ni uji na topju jugun orela. Topju jugun uji sim sya topju jugun mana masih bi lasa topju jugun orela. Majin tashi ni uji na binan lasa topju jugun lagi yunen cisha tashi binan sya mengtoh ya. Macam dah sih ni jula, tak lu ni sem ni sih tuan nombi, isi sih cipu awak main ba, tak nak tak bawa main ba, tak cipu awak ni nak bina tima sem ni aku cipu tima ti menom, bis lu ni beri ni tuan nombi, kenapa la?

Nasa, chuzhe nisni karma kene lenga che British samachar ning chuzhe nisni karma kene che che regional news akashwani ita nagar kya rile che susa sa nasa lerim desh bhakti ki nogon nup chuzhe nisni karma kene che lenga sa nasa chuzhe ki che lenge itang pase whatsapp reki kuya tukte nangu hindi film nyumbak samakashi lerim Hindi film kit ka samito yimur. Chuse kini beja che sport skin chuse kini karma. Kene lenga che samachar sendia ning chuse tuku che. News 8 9 injiga singur agishmani dilekyar gyasin chuse sana sa. Chuse tuni karma chileng che. Nish nuptik nukon nuptik lerim yukta che. Nangan nuptik lerim ma yurche nubanang. Hindi ka chuse sana sa. Chuse tuni karma chikur che agishmani tawang. Nuk lirim banang chasang tu yimur. Lengi nangay tata lirim seraka. Na sera nakati shuzo ning desh nubtik lirim tiri ning. Nuk lirim ni tsuze kwasa nangbo. Lengi nubtamache deshik lirim serachi duz. Uz akashwani taung yimur. Lengi na nubtik tsuze. Roni karma jiongdo da shubu lirim jaroka. Hindi ka shuzo sanasa.

zuo bu yi bre che da balance ngo do di dam ba dam ba ti ga ge bu le yi bre che da nga da kit bok na wa cha ro zem di in ma do ji le ngo ne dang ne dwan dam bi kip ti ni da ngo ne dang ne kip ti inu yi na bi kip rang ya su yi ma do ji le dung e ga gyu yu mu nung ngo do yi go sum yi jak bo da si ga ong sar ya de yun chen shio chu zi ti ne yi si ti yun chen shio lang ge bu de ko ya chi gu ya ra suk dung e di ro dum it ngo do ya ya da gang bo nga dang da di Jidin korwa niang so da nga taan kip zi sugu kaang po it dungay ki rangshin ma to jile dewa menung buru nye. O dita i jakbol i jila gyurwi dungay nye ya ta dungay rangin buru, dungay denpak niang je tonggo dum ma to kip ngone jit menung buru. Ta i jik zi je ta kyaba duji ki dungay nye di nom. Kyaba duji ki dungay nye wochi ta nga taan dungay yongzo ramek no zang ngoto jim buru. Dungay yongzo ramek ta hiden ngoto jie yinpuru. Besi nye na ngatang ku lupji yinpuru ta. Sajin nye walenbi pungbu nye ya ngatang lupji. Ta ngatang mongika ta lup nye tongdom shinda itne je ta pungbu nga nye. Sugi pungbu, sorwa pungbu, dushi pungbu, duji pungbu, nabrashebi pungbu nye. Pungbu nga nomu, le dang nyomongbe wangki chungum. It lenge chit ta ngatang pungbu ji lupji pungbu ta kaji sajin nye walenbi pungbu ji nou la ten ya. Ejik ta... Dami dhigu ni dami shibak dunghe bachi ghaang po ijili di nyerudum. Ijabu it khyabu duji ki dunghe nye. Iji da zawa ni nga tang dati uzu lupso, korwa niangso gyewa long mogo suku, gyewa gyunji chote yu yina. Iji da u gyewa long yuk zawa ni munu ji chote yu yina. Ijili di nyera suku jik da dunghe ki dunghe yinbu, gyurui dunghe yinbu, bachi da munu zhong langa yinbu. Iji nubi, ijili di nya nga tang dati dunghe ki namsha bachi, dunghe ki namchang. Tai menok ta dungge ge namdang ti si nye na ta nga dang mishira su ba chi ti shu su yi na de ba zai yang minye bi dungge nye ta nga dang go su ta nga dang shi ka du no i jia la ba xi nang ta ma di yu yi me da de ba zai yang minye bi dungge nye i jik dun da ga ji bi go du mang bia go su si wu go su nga bu go su ya ya i de ba zai yang minye bi dungge nye mi de ba tok du ba bi dungge nye i ga rang shi mo go su zai yin bu i ga da mi gri wu um din da zha mi di wu mang ti ji bi na Honyu nom, izi midiwa togduba bin dunghe nye. Nyen dugba dan drewe dunghe, ta rangshi bina, nyen ta rangning rang pama yinpur, punsen yinpur, itnaan dekwa chi ka breyke yuk dunghe. Tra mi dugba dan drewe dunghe, ta rangshi ga lega yadang, masyadang tisi kri milgi togji rang tra xiong ya, jik de tra sarpa xiong ya, izi ta tra mi dugba dan drewe dunghe. Izi ngomba mewe dunghe nye ya ta, ngomba mewe nye ta bina nga tang, rup gya tine ne gya ne gosu, tongda tine ne tongda ne gosu. Jing ta kanje ti bum saya. Ejik kanje tamme jingye izim tizi kribu ni nye chokshi zawa nye ne munu. Ejik ta denor ejik chuje tiriya ge gosu dunghe, ngoba mebe dunghe. Jing yangyang tome do gyurubi dunghe. Ta dega bende nga tang, kiawa ngamani chimak ya na dega nga tang ta lak gyebok gyewa long ya. Lani sumjitak sungba layongbu gyejin gyewa long. Ejik mar deri ya, dega de mur nyalaga gyewa long. Dega ni... Mungkin yok yok na mungkin kita kawal long ya suko su. Misi tiada yang ini najis tak dega penjor long jadi tembia ya suko su. Dega setor jika penjor long jadi tembia jika sega perang pang long ya suko su. Dega ni pon tem ni meju kosih tembia suyu no. Dega ni dia ikut sega muno ya kosih mana dia ria jadi sega muno ya suko su. Yang yang tomi tu jubi tunge. Ita ngadang jitin korban yang so ud baca rodumur. Ichi rasuk tak. Dungay bachi na itiya, ta lamayini na lamayin tabzugi dungay. Maaya, ladewka maaya, chadoni ngargek dungay. La chibobi dungay nye, la jinaante, mishire naane chik, benang dungay maamti yonun bishan. Benang lupo khuat jinaan muno shong, benang lupo nuk mendo jinaan bihigay. Ejik lupo shuyu nem, ejik grima cha, ejik benang puna kiwayakan lanang se ejik. Ika namyun ngayna damba, gayna damba. Sega dhamba yasu gan puna kiw jinaan sechi, tharingsho yasu, pedewa khod manyeno uyaya yasu polchik, be semne nga dungay tem. Ejik zi jedono, se shukbache, kapsumpa danyi, lashi kapsumpa nyedum, se napaye hakosu, se dadaye tongu, se shukbache yada, be shirsir pul, nyalaka kiawa longdene, nyalaka, ejik kake me, nyalachina tongsu yaji, dungay neme gyo temrodum. Itngodok, lashi pove dungay. La sokba da, kanje la dungay ki namchangchi neme gyo da mamti. Ta yebati, nombur idnyang dati ngay granga ba, shusu ba, dunghe ba china jik, nga tangsi ngoshe suti ya. Ejik id ba chishe, dek samlo tong. Dunghe idin dini sam semnyang samlo tong, dunghe jik ngoshe su ya. I ngoshe su ya, hako su ya, dondogo ya, kosu jisha, sangye chumdende si. Dunghe shebrja nye ya, warnese ka chusumbu natane, dunghe shebrja nye ya, isu ngombur. Oya, ijakbo dunghe jik nesu jik hako su ya. Ta dunghe su ani ta,

yabden drup yuk imbur umgo do ti ong dombur it na ye da le imbur le gewak le imbur da bagdini de rang sa dun cha dun ton da ka nya ko so wa da ka jela de yen na chi nam da di drup yuk ton da che e jik de sok ju ya yuk da pe na sha so ja e ji mu yuk mo do la imbur je bagdini ku ma ya yuk je ong dombur bagdini so sha ko so jong dombur e jik da bagdini ci zu sha ko so jong dombur it mo do ya ya ji ka jela Lugi leni namba sung agi namba shi itbashi na gangbo so ya Penada kiawani digbu ne so khordum da je Kunjung nyomongbo si ya ya rang Kibre yu tanda je Ta le kiawak lega tiye sa khor It menok de digbak lega tiye sa khor Lega naga ney ngoto di sa khordum Yakbo da mizi ud niang so ji rangi Lega siya goyi na ngone dani Timning tunu Chuyning tunu Lega namda di ya khor na ne me gyo da Kepsang ning ne me gyo namda di marudum shinda it ngoto di lega di Pena chong di ya goyi na Chong ji sinye kosula da pena Rangshi kepsang do Pe kepsang pe tsue me umdin minu ya Takta di da rang lega ya ula jing ngoto di Da kepsang say ya umdin di ya khoru yi na Ije mina le dukja nyak se minum bur Ijakbo da le gyewak lega mangsho sa go ne na Da ngadang si gyewa ji gaji long khordu nye na Si shubu je Iji yang me na miga gyewa long do kubin bur Yang me na laka gyewa long Yang na lami inga gyewa long ya Ijik da kanji iji gyewa long khordu mur Ta le migiwa ta bene so shayad kunma ya sokju ya umdin Manje rup tabyuk donda gara ime da Nguyuk tabyuk donda je il leba che sa khoro yina It le chigi gaji gyewa longdo nye na se shubu che da Migiwa temsa go nye na Nyewa nyalaga gyewa longdo mbur Nyalaga yirinpo yor no mbur Eji migiwa tingdi sa go nye na Eji yidaga gyewa longdo mbur Eji migiwa ta pe seti dikpa nye Dikpa seti prisho ngoto sa go nye na Dundroga gyewa longdo mbur Ijil tenya ta kanjela nga tang Tzawa nyomongpo ning Lening nyomongpo nechigi ya ya Echi dungay tenpa chiro dumbur Ijakbo la Lening nyomongpo nechi pango sumbur runye ya Lechi Le gyewa ning mi gyewa ngone tangne ya na ta Jigdenpo tatak neka kwa mato Tzawa chi ta Tarpa tapko sudi yi na Le gyewa nyomongpo si Tzawa ya ya rasuk Le gyewa chi ye Ne mi gyewa chik ta Tarchin uziga minum biye ta Korwa niang so gyewa longdum Mi gyewa chi ta achang chang ya Yakbo la Ijik tzawa timu ning ijik doysha shedang ya ya nyomongpa chi kangpo pango sumburu nye. Le ning nyomongpa ni pango sumburu nye ya. Sanji chomnen desi chik warane sega chuegi kolo sumbula chik da kunjung pangwar cha nye. Nata chi dungay shepra cha dungay ngoshe so ya. Ijik chuji dungay ki tzawa kunjung chit pango sumburu nye. Kunjung pangwar cha nye ya uya sungu nombur. Ijak bolda ijik chuji da kunjung pango gu da tharba nyako so wa da kunjung chit yar pang ya. Kunjung jije da rimbo maam di nombur. Chamo ning rakbo ning umdin da rimbo rimbo ya pango su nombur. Pena nga tang pe di chuyu chanyegu yi na pe je jik da grima yor di chago ne na pe je da yizi rimbo tang pti ya ya chuyu at grima seti ma shi chansho no ba da ghe jum. De grima zu di lusu ne. Eji jije da vizi di ya ya jik chuyu ato yi na de grima rimbo nipa da ghe jum. Eji jije da vizi di ya ya yizi ya chuyu na si grima priu halam nao china ya kaam taag yu umgo to ti nga tang kunjung pang na che rimbo maam ti nao mburu it ngo to ya ya nga tang nyomong po chie nyomong po shet ten shio pri shio maam nao mburu it ba chi da rimbo rimbo shindu pang ya echi pang o thar pa chi nga tang thap koni ee sam ya dungay gyu tang che ba dungay ning bek gyu nega pang o chik ta thar pa chi thap koni ee sam mo chi she da gokden nye da gokden thap yuk dweba chi kere gosum da nga tang sem niya che A da dungwe ki rangshi umgo to di ni, dungwe ki nyeshan di yu mon. Dungwe ki tzawa yi na umgo to di ni, it tzawa ma pang na dungwe pangme tzawa yi ni mon. Yakbo dungwe ki tzawa le ni nyomongpo ni pang koso ni, ta pang uk tharpa jinji mi ji tapko ni samya semnya nga. I jinji mi ji korte yu di ning. Ta ni chik it ta tharpa dungwe kunjung pangbe, ta dungwe gyudang jeba pangbe tharpa ji, ta ichik tapko ni samsugu tisi taplangka yuwa yi na, it tapu kammo numbur, it tapjuk ta tapshi. Ya kodum e tabji je da lam ji nyam le ya ko sum shang nang ji da lam nyam le ya ko sum lam ji da lam ji dem ba ni ya da na da je pe na nga dang lam ji dem ba je la ba sum ni la ba sum ni la ba chudum ji la ba ting ji la ba sher ji la ba ni ji yong wo do di shan na la ba sum ning je ya ji lam ji dem ba tro dang di shu go dum bu ya bo la ba chudum ji la ba ni da nga dang dom bo sum yu ni ko so wa da pe na ji din min na ba yi na Eji genyi ngi tomba yimbur, nyene ngi tomba yimbur. Nyungne ka yuga na yina, tersin sojong ngi tomba yimbur. Umnangda, laba churumgi laba nyawane aje gaitumbur. Pi tomba shurungu la tenya, ta kandar, seshukbuche.

harbatam madina da nyala ning umdin yida tunro ga ge mosuri nga da shong de dubi ije da lamgi demba sengi sangu di da ngone dane jin gyo nyene menum shida pek chodo ngo do di lamgi demba jesu demba lamgi demba da jesu demba ngo do di imbu eji chuje ji da ge rabdu chungwa yene jesu gi demba imbu ge longgi demba imbu it ba china ga mbo da lab sudum gi laba nye dum lab sudum gi laba ne ji minak ba si yame nom rabdu chungwa na si yame nom ija bo da lab sudum gi laba ejik shuje da timni gyudami gyu sashin dunge tsujum ji da namda di nou yi na ejik zije da domba nye da jiglam ngoto di me nga da yina tim jiglam ngoto di imbo it takta di sungu yi na bina labda ngoto di ga yi na labda jik tim namda di kur labda jik tim namda di nou yi na labda yi nye lopjong ni itba chi namda di rodo be pi yi ti rang shungo su chi domba ba chi namda di shungu yi na minak be shungo su minak be shung jaba nang si shungo su jaba nang si shungu ya dandan di ya koro yi na ejik shuje ji da yunden ba chi nang pe nga dang pe na chi tik tor chi ji lang le yer gong pe ge yong do chi yunden ba chi nam da de re yu ni tim chi sang do yin ni tim ni gyu da mi gyu sa xin du ni sa chi nam da de no yin i chi chi jik men do si ke na men do ba chi nam da de ra sung do ya ya e chi chu je ji da la ba ding ji la ba su jum nam da de sung e chi chu je ji ding ji xi ne ye wo ji mo da sem ji nga dang de no ro che ge din di zhu bu ne sem ji ka di ga mo zu gu ya ka din de ya na ka ji ma ka din ya de ya di sem ji da zhen bu ling a ko ra ya ga ji me ko ra ya ge yu ji ne me ju che ne me ju ni bu tu no ti ning nam da di ra ma di du ka ji sem ji ka di ga ju de yu ti ning sem ji be ka di ga no yi na e ji da che nyam len si ya na i ji ni bu tem ti ning da ka ji power ri na shak ti na di zi na be na tap de yu ru du mo pe ngo do di shu su yi na pe na ga dang Cijit kram gayu ini cici sih nemu jumu nombor. Cijit kadi ga curia pena logang si ngoto ya ya. Pepe ngan amar curia cik tongtong ini cik log mesin cina pipte yung ngoto cici sih dum dindi rodom. Pena ngadang deka mesin ni ya plang hot cik siu nede nom sih dale. Pena ngum dini hugu na cik mai dedom. Ini mesin cik roja soe tong ini plang kroat nyako soa it kampo tiga dum tong ya mama. Silam ya tong bo hugu na cik he dum bur it ngoto ya ya ngadang sem cik. Krams go chigi chne me go chik chok ne go tuno tini namda de ramade dum ijil de nya semji khadi ga junya ji khadi ga be ga je samthong wa ina itji ji ji ge ji su gu ina li ji su gu ina to mi ji ni gu ina e ji semji thor zo yang ma ga itji ji su de yu ti na de yu ti ra de yu ina ichi da shine nge dum la ba ting ji la ba nge dum e ji shu je ji da la ba sherab ji la ba nge ya sherab ji la ba nyam len ya ya ji sherab ji la ba ji zo zo da tok da nge shu su ngo do ngadangku nyomongpa leni nyomongpa ya nyomongpa nengko tsawachi danzin marikpa nyogote marikpa chit muno chuyuk ichik pekhapde ngoto tika gegenchi pena laba sherabki laba nyawachi ngodum iki da chuen nilu da nye nyawachi nilu ngoto nedang ngoto di ime da rang gadindini rang tijie samtong nye nyawachi gajini cei chue korpula ichi nye nyawachi ngone dhane da ceni ceni tongyuk muno ngoto di tongpanyi zero ngoto di samtong ijik zijie ji takjie ya torzo yakul ijik xerab nye dumda xerab ji da pe sunam ji cho ning zhe ya pe ne da rane da jangju gu sim ning ning ji ning umde sunam ji cho mangbu ning zhe bul xerab ji nubi ji tenxio tenxio gai ya ka jela da xerab ji nubi tem tem xiong bo jik ya raong ya jik tongba nyi ki nilu ngosum do tokba ngbo jik lam ji denpa nye ya lam ji denpa xiong lang gai dumbur lam ji denpa xiong lang gai bo jik xine odo kunjung denpa ji xe kapde ngosu ya ya kunjung ji cawa ne munu ju de ma umgo dok da xerab ji thabdum bur iji da lam ji denpa nye dum yakbol da lam ji denpa nye lam sang adang chue lop chong zu di mayago ka lam sang hago diyo nye ni siti hago it go nom shindere ine da umgo do di inu chen umgo do di inu chen samungo do sem nga zu di ijik da korte yu di ya yu ji ge di min bur yakbol da ijik na je lam ji denpa ji xe da naka maam ti nom bur bena nyen du ga je ni nyen du yu da lam nga sum chen nga chik yari ya kore ne da nyen du yu cho lam nyen du yu cho lam Nyendiju tonglam, nyendiju gonglam niya. Iji niyang nyendiju cholam ni, cholam neji, lamgi denpo ngoneji minum. Da, ine ijik niyara gozu korya, lamgi denpo ngoneji, ijik yaya nyendiju tonglam niya oji tabula, da damebe tongbanyi ngosumdu dowa. Da tongbanyi bena shuni da nyedu mengata ina tongbanyi nyedu. Iji cholam ni, cholam niya kapsu tongbanyi donda hadu goydum shinda, hagoyna bi seti nga da bena jala pena ti no yina jala ji bamshu gu rim ti ne ti si gyo ni ya dong blu ta ap ti ma do jile se brang mo no ti e ji yare yar ko da solam jolam jolam ne ji jolam tru ze mo se bo chu jo ni ri bo yor pe go e ji ji bamshu gu rim ti ti ti xie ho ro mo do ya ya tong mo ni dong da ji se xio se xio se xio ge ya tong lam ni tong ni o dong

lanje naga ta ta shedon lerima ani jume samu sikriso dreme te pa sa naumbur lanje na uttambu che agishwani tawang kyaansin shuso tishnubdik wanpak lerimba na chasang tuitur lanje na nubdik tu se nisongdo da yubu lerim agishwani dilekia rileji shuso na hindika sanyunin tu se nisnikarama lenga che injika sanyurusa nasa